0: Special pahayag sinabi ng Vice-Presidente na ang pagtitipon ng mga relista sa EDSA People Power Monument ay nagpapatunay umano sa mga nauna niyang babala noong 2024. Iginiit ni Duterte na naaharap ang bansa sa mataas na presyo ng mga bilihin, kakulangan ng oportunidad sa trabaho at mataas na gastusin sa pamumuhay. Inakusahan din niya ang kasalukuyang administrasyon ng kakulangan sa pamumuno. Sinabi rin ng bise na ginagamit umano ang sistema ng katarungan laban sa ilang kritiko ng pamahalaan at sa mga nagsasalita tungkol sa mga isyu ng katiwalian at iba pang usaping pambansa. Dagdag pa ni Duterte, ang ganitong uri umano ng pamamalakad ay maaaring magpahina sa mga demokratikong institusyon ng bansa. Oras sa Pilipinas, 8:02 na mga kabibes. Bilis-bilisan ang kilos, pero ang pagmamaneho, eh dahan-dahan pa rin, ha? Sige. It is now 8:02 in the morning. Time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po ang The Morning Roundup with more of your favorite music. Dito lang sa GV na rin ang Puyuan at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: I have headache. I have body pain.
3: Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: We got a good vibes here at GV99.1. Though sometimes we lose signal, but we are the good vibes station, right? It's 8:58 ng umaga, mga ka-vibes. That was...
1: It's 9 a.m. this time.
0: That was Chris Lawrence with his version of I Love the Way You Love Me. Kayo ba'y nanonood sa vlog-vlog nila ni Katrina Halili?
2: Ang sweet, ano?
0: Oo, di ba? Then why not? Didn't rekindle the relationship. Yeah. At mo, liligawan yata ulit nitong si Chris Lawrence si Katrina Halili, di ba?
2: Especially they have a kid together.
0: Correct. So why not, di ba? Anong tawag dito? Ayan nyo, pag kailangan nyo na maghiwalay ngayon, malay nyo, in the future, kakabaligan kayo, di ba? Maliwanag lang, don't force anything. Yun lang siguro, di ba? There is a proper timing for everything, di ba? But ako nagbibigay ng relationship advice. At pag-usapan nga natin ang nangyayari sa ating kapaligiran, DJ Benjamin.
2: Tama, ang daming balita ngayon, KG Boy, ha?
0: Mm-hmm. Alam mo, nakikita natin sa kasalukuyan, no? With the Iglesia ni Cristo holding a surprise rally.
2: Wow, right? Para tayong term niya, surprise rally.
0: Kasi it is a surprise rally. Yeah. At nagkaroon lang ng permit, kamakailan lang. I don't know if it was yesterday that was, nag-grant nag-grant ng permit. Pero yun nga lang, regardless, no, marami na apektuhan. Mm. Pero syempre, hindi lang naman to yung nag-iisang kilos protesta na walang permit. Pati yung mga ibang mga grupo nagda-douse naman. Malaki kasi to, malaking grupo.
2: I doubt EDSA Revolution 1 has permit. I doubt
0: yeah,
2: it.
0: Yeah. Correct, di ba? Ganoon talagang kilos protesta, diba? Permits and what not. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, mga kilos protesta are supposed to be inconvenient daw. But what can you say about that bigla ang kilos protesta? But clearly, yung sinasabi nila, this is in support of Senator Marcoleta. No?
2: Oo, sa kanyang kinakaharap na plunder case. Well, walang problema, no? Actually, nakakabilib nga yung mga taong ibinoboses yung kanilang paninindigan. Walang problema doon, but not in the expense of other people. No? May mga taong, meron ako napalad na isang interview, sabi niya, pasensya na ho kayo kung nagdulot ng inconvenience sa inyo, pero gusto po namin malaman na itong laban po nating lahat. Pero yung mga taong bumabiyahe ng umaga, mm-hmm, merong kanya-kanyang laban din niya na meant for that day. Pumasok sa trabaho, kumita ng pera, pakainin ng pamilya, na yung iba, hindi.
0: Makapag-aral. Yung hindi nakapag-exam.
2: No, yung kalapit na school, hindi nakapag-exam, canceled. Kasi dahil sa inconvenience na nadulot niya. No?
0: Not to discount what they're fighting for. Mm-hmm. And for one single person who is accused of plunder.
2: Well, they say that's part of the protest, but ang pinakapanawagan kasi nila is accountability and transparency. And again,
0: wala, pero ang sinabi kasi ng spokesperson nila sa Zabala, it's really in support of Marcoleta, di ba? There are a few clear things sa nangyari. Number one, Iglesia ni Cristo is very influential.
2: Yeah.
0: Number two,
2: that's a fact.
0: May bigat sa endorso mo bilang isang political organization. May bigat ang endorso ng kung sino man, lalong-lalo na if you are an influential sect or religion like Iglesia ni Cristo.
2: Yeah, and Iglesia ni Cristo.
0: Kung sino man ang susuportahan mo or sino man ang hindi mo susuportahan. Pero syempre, hindi naman lahat ng mga sinuportahan nila ay naging tama ang desisyon. If you know what I mean. Kasi they also endorsed the UNI team back in the day, 'di ba?
2: Yeah.
0: Pero ngayon,
2: nagkiwalay yan.
0: I'm glad that binoboses nga nila na kahit na sinuportahan nila noon, ngayon ay hindi na nila sinusuportahan, at least si BBM. Mm-hmm. Pero 'yun na nga, no, ganun kabigat. So siguro, no, and for all of those who are endorsing whatever candidate or whoever candidate, siguro salain talaga. Kasi malaki yung bagay na hindi pwede yung kung kailan na sinalang muna kahit na there were already glaring, alam mo yon. Mm-hmm. I don't want this to be political, but it was a political move kasi. Di ba? Di ba sila din naman ang nag-endorso dito sa kanilang reklamo ngayon? Mm-hmm. Di ba? And sana, ang panawagan would be general, not just in support of a certain politician. Pero tingnan din, baka may merit din yung dahilan kung bakit pinagpaplanuhan na sampahan siya ng kaso.
2: Ng kaso, diba? Tama.
0: Ayaw naman natin magmukha na porket ka-relihiyo nila, eh paglalaban nila o poprotektahan nila, 'di ba? Why not open it to di kung walang kasalanan, 'di ba? Ganoon naman talaga eh. 'Di ba? Kung wala kang kasalanan, at the end of the day absuelto ka eh, 'di ba? Given the facts lalo na eh, sinasabi, meron naman tayong enough andito naman matibay naman ang ating justice system. Mm-hmm. 'Di ba?
2: So but here's what, KG Boy, no? Kasi pag isa sa mga angle ng tinitignan ko rin, no? When or if masampahan si Senator Marcoleta ng kasong plunder, automatic masususpend siya as senator eh. Mawawalan siya ng voting power, mawawalan siya ng say sa Senado. No? Mm-hmm. Kaya ganyan nangyari kay Jinggoy eh. As of the moment, 23 ang confirmed senador with one on the run, si Senator Bato de la Rosa. Mm-hmm. So 22 ang count nila. Mawawalan naman si Senator Marcoleta. Habang tumatakbo yung kaso ng plunder, regardless kung napatunayan yan o hindi, basta umaandar yung kaso, eh suspended siya as senator.
0: Correct.
2: So isa sa mga tinitigdang angulo din yan.
0: Actually, sinabi ni Marcoleta mismo, hindi ginagamit ito para in connection with the impeachment proceeding of Vice President Sara Duterte, na sinabi naman ni Ping, hindi, that's for a stretch, no? Pero ito pa yung isang tanong dyan, ha? Mm-hmm. In fairness ito sa pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo, they are filing a case of plunder laban kay Senator Marcoleta, and this is routing, I am assuming, or I think yun naman ang naka-publicize, no? It's from his not declaring yung mga donations niya nung election.
2: No, not declaring but declaring it over the radio from his own words.
0: Yes. Pero kasi kasama dapat yun na sa sose, dapat nakalagay yung mga pangalan mo, tapos sinasabi, hindi, gusto kasi ng anonymity ng mga nagbigay sa akin ng mga kaibigan ko. Pero ito kasi yung punto ko, no?
2: Yeah.
0: Parin Benjamin, when you say plunder, you talk about the public funds eh.
2: Mm-hmm, tama.
0: But
2: tama,
0: when you talk about campaign donations, are those public funds?
2: Mm-hmm, yun nga ang
0: so would it still fall on the case of plunder then? Unless may mga ibang pinanggagalingan yung kasong plunder ng ombudsman. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi plunder is public funds. Mm-hmm. 'Di ba?
2: So, at una nang pinawalang sala ng COMELEC tong action itong nangyari na to,
0: yes,
2: kay
0: yes.
2: Senator Marcoleta, kasi sinabi nila na hindi siya violation sa Commission on Election eh.
0: Yes.
2: But again, the ombudsman is pushing for plunder kasi kahit private funds daw yan ay nakalagay pa rin daw sa batas. Well, mas maganda siguro ito natin kay attorney, pero sa huli naging kwentuhan namin, kung ang pera daw na yun ay may impluensyahan para bawiin ang naging donation sa kaba ng bayan, eh pwede daw gawin yung plunder case.
0: Correct. Hindi lang ako sigurado ngayon. Are we on air right? Kasi may nag-chat sa akin, nawala kayo sa air.
2: Ito na, balik
0: pawala,
2: na.
0: Pasensya na kayo, pawala-wala kami. Pero at least, this is a proof na kahit nawawala-wala tayo, naka-tune in rin sila.
2: Oh, at saka shout out sa mga listeners from Mixler and Radio.
0: Yan. Hello kay Barbara Dean, good morning. Hey Barbara, aga-aga mo naman. At saka kay Ma'am Joanne, ang Clark International Airport Police Station na naka-tune in sa atin palagi. Good morning at ingat ka, Ma'am Joanne, ha. Mm-hmm. Sige. At dahil dyan, susunod na programa,
2: Brunch Takes! O mga ka-vibes, merong napipintong pagtaas ng sahod sa Maynila sa susunod na buwan. Tumataging ting na 85 pesos kada araw. Pag-uusapan natin yan mamaya, ha?
0: Alright. This has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. 9:07 ng umaga, leaving with our Bible passage for the day. Galing ho sa Romans chapter 12, verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Sa Tagalog, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Keng Kapampangan, tumula kayo uli na ningke kayong kapanayan. Mibabata kayo king oras ningke kayong kapagsubukan at manatili kayo sa aking pamanalangin. Mga ka-vibes, kita-kit sa'yo tomorrow. Dito lang sa Lagisang The Morning Roundup on GV99.1 at GVAM 792. Naglilingkod sa bayan ako ba si KG Boy. Bye guys. God bless. Love you. 909. Time check brought to you by Alaksan.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converged Fiber technology.
11: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848. 045-598-3000 or 598-3030.
12: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
13: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
12: Alang sakit-sakit.
14: I can do this.
12: Eh ako ni Ag yung gawa nita.
13: Nako naman.
15: At tuna, in return of the comeback.
13: Sabay-sabay pa.
15: Kaya mas maro.
13: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
15: at katawan.
13: May binat,
15: ampong miyabe abeng sakit
13: at inyang discarte ngening.
15: Ating karing,
13: discarte.
16: Rexidol Forte.
13: Kaya pa,
15: meng?
12: Agyong agyo.
17: Rexidol Forte.
12: Mas bilis banat kesa kek-apat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: Bakit RiteMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
25: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
26: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
27: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
28: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
31: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: At pumapasok ka ng 5 beses sa isang araw, 425 pesos yan. Sa isang cut-off, 2 linggo, 850 pesos ang taas sahod mo. Maraming umaalma pero meron mga iilan na nagpapasalamat sa taas sahod na to. No? Pero clearly, we are only taking what they offer. Pero kung pwede pa sanang taasan, ano? Kulang na kulang. Yo, ka-vibes, kamusta sahod mo? Sa mga ka-vibes natin na sumahod kahapon, lalo na yung mga nagtatrabaho sa public sectors na payday kahapon yan. No? Yung mga tropa kong sumasahod ng above maximum. Baka naman, oh, mapadala nyo naman ng kape si DJ Benjamin. 9:33 ang oras na sa buong Pilipinas. Cuddle weather tayo ka-vibes, no? Medyo maulap-ulap ang kalangitan. Mas masarap sana kung merong kayakap. Pero kung wala, okay lang yan. Nandito naman ang sound trip ng GV99.1. Kami nang bahala sa feel-good music nyo, ha? DJ Benjamin, we'll be back after this short break. Only here at GV99.1. Your get vibes. It's 9:34 in the morning. That time check is brought to you by United Home Fersulfate.
1: United Home Fersulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey ka vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
3: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
7: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
10: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: Enjoy all-day breakfast, night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
0: Hay nako, mag-grocery ka lang ngayon? Parang nabawasan na agad ng isang buong zero yung sahod mo, di ba? Lahat na lang talaga nagmamahalan ngayon, maliban sa sweldo natin. Kaya, no choice. Kailangan talagang maging madiskarte sa buhay. Practical naman tayo mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabak ka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi, mas kampante ka kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RiteMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. Para sa akin, RiteMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
16: What?
17: Hey! Are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
16: Look no further! What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
17: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
16: and mind-bending conversations that will leave you saying,
18: what the F?
19: What the F?
20: What the F?
17: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station. GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home Fersulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: 9:48 time all over the Philippines, Kavibes. It's your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Takes! First of the month. On a Wednesday morning. Unang araw ng buwan. It's just fair that we start the month right.
1: So good! So good!
0: And kayod ng kayod. Para sa akinse at saka sa susunod ng katapusan, may pambayad sa utang. Alam mo yung vibes, pag dumarating yung sahod sa akin, ang natitira sa akin, kabutihang asal na lang eh. Yung parang natatandaan mo nung fresh grad ka vibes. Nasa isip mo, mag-aaral ako ng mabuti para mabili ko yung mga gusto ko. Ngayon, nag-graduate na ako. Parang hindi ko naman nabili yung gusto ko. Parang nagbayad lang din ako ng bills. Kaya pag tapos ng sahod, ang matitira sa'yo, yung ano mo na lang, yung pananaw mo sa buhay. Kayod lang ng kayod sa mga ka-vibes natin. Oo, balang araw, luluwag din yan. At the moment, baka meron kang 1.5, pahiram muna ako. Maraming salamat sa lahat ng message sender natin. Ha. Shoutouts to Miss Pine sending us a message via SMS. Request siya ng upuan ni Glock 9 and Giselle Grutas. Happy first of the month sa kay Mami Pines. Shoutout daw sa lahat ng Givinians. Shoutouts to Jel Conanan. 89 pesos kung sapat pagtaas, kung yung talaga kaya idagdag, okay na din. Actually, 85 lang, Jel. Sumobra ka ng 4 na piso. Sana nga, inisandaan na eh, no? Okay na din yung DJ, wala ka naman magagawa, yun lang kinaya. O, paalala lang natin sa mga ka-vibes natin ha, hindi sapat ang paliwanag sa ninakaw ng mga teteng na yan. Kaya pati sweldo dagdag, kuripot pa. Bitin ba, Jel? Bitin ng, actually kasi, tumaas din ng mga bilihin eh. Bibili ko lang ng LPG tank. Actually, sabi niya, bumaba na nga yan, sir. Nabili ko siya ng 1.3 yata. 1.6 daw siya nung nakaraang buwan. So good, I got it here. Eh, pag tumataas ang presyo ng bilihin, mahirap din magtaas ng dagdag sahod. Eh. Alam niyo kung bakit ka-vibes? Ito yung kabalintunaan or in English, irony pagdating sa dagdag sahod. Ah. Siyempre lahat naman tayo gusto tumaas ang sahod. Oh. Ngayong tumaas ang bilihin, ang mga presyo ng bilihin, ang sinasahod ngayon ng pangkaraniwan ay nabawasan. Hindi naman nabawasan in value in amount, pero nabawasan in value dahil yung sinasahod niya hindi na nabibili yung kaparehong produkto na nabibili niya noon dahil nga tumaas na ang presyo. Ngayong may taas presyo, para mahabol sana, magtataas ka ng sahod para tumaas ulit yung buying power mo. Ang problema ka vibes pag gentong na merong taas sahod nakasabay ng taas ng bilihin ng presyo, baka ma-double whammy kasi ang pagtaas ng presyo. Dahil for example ha, ito, sa grocery store, yan ha, magtataas sahod ang mga empleyado. Sa tingin mo yung nagninegosyo, magpapalugi ba yan? Siyempre magkakaroon din ng pagtaas ng presyo ng produkto nila upang mapasahod yung mga kanilang empleyado. Well, maaari magbaba sila ng kita. Pero kasi ang nasa isip ng mga negosyante, kung naglabas ako ng gento kalaking pera, eh sana maayos naman at decente ang kita, di ba? Hindi nyo natatanong ang mga negosyante, mga full-time din yan pagdating sa negosyo nila, ha? Hindi na makakapagtrabaho yan, kundi kailangan nilang tutukan yung negosyo nila. Sana kumikita sila ng maayos dahil full-time naman ang trabaho, tapos naglabas ka pa ng pera, di ba? AJ Marlaxa, kung gusto mo tumaas ang sweldo mo, sabi niya, lalo na kung nasa gobyerno ka, ipasa mo ang civil service. Mag-level up ang sahod mo. Parang ako dati nasa level 1 lang ako. Oy, anong SG mo ngayon? Anong salary grade ni AJ Marlaxa? Satin-satin lang. Para sa akin lalo ng mga bago-bago, kulang pa yung DJ Benjamin. Kulang yung taas ng sahod, no, AJ? So good! So good! But I got it, you! Hindi rin basta-basta itong civil service examination, ha? Ang dami kong kailan nag-try dyan. Tapos, unfortunately, hindi sila pumasa. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. May nabibindong pagtaas ng sahod sa Metro Manila. Sa susunod na buwan, if I'm not mistaken, July 19, ibibigay yung unang bagsak. Tapos, isusunod yung natitira pa. No? Ang target nila ay dagdagan ng 85 pesos ang sahod ng mga tiga Metro Manila. Para sa'yo, ka-vibes, sapat na ba itong taas sahod na to? O bitin na bitin pa? Tsaka bakit sa Maynila lang? Ano? Hello, sumasahod din po kami dito sa Pampanga. Naghahanap buhay din po kami dito. Baka pwedeng gawing national na yan, ano? 9.53, oras po natin sa buong Pilipinas, ka-vibes. Magbabalik tugtugan tayo. I have a few more OPM from OPM Hip Hop Top Hits from my Akinas playlist. Patugtog natin ng isa pang malupet, Nick Makino, sa kanyang awiting moon. Itong kantang ito ay dedicated sa lahat ng ating mga ka-vibes na on the go. Yan, dahan-dahan po sa pagmamaneho, ha? Kayo po ay nakikinig sa GV99.1, Your Gay Vibes. What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.

Abay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Hindi na ko tagirap. Alam ko maramihan nakamasid. Dama ko maramihan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Naintindihan yung tanong mo. Nasa yung tanong dyan. Shoutout na lang sa'yo, ah, sa lahat ng solo parents. Requesting siya ng Soda Pop. Mga vibes, ha, pinag-uusapan natin ngayon yung napipintong pagtaas ng sahod sa Metro Manila.
1: Sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader,
0: 85 pesos worth of daily increase ang ipapatupad sa mga sahod ng mga manggagawa dyan sa Maynila. Ano ho? Maraming umaangal na napakaliit daw, pero maraming nagsabing natutuwa sila at tatanggapin nila kung anong ibibigay. Siyempre, taas sahod din yan, no? Pero para sa'yo, ka-vibe, sabad ba ang increase na 85 pesos sa arawang sahod para sa pangkaraniwang manggagawa? Pwede nyo kay text ka-vibes sa inyong mga kasagutan, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. O dagdag bills, dagdag bayad sa bills siguro, tsaka sasarap ng onti yung ulam. Pero paano naman yung love life, oh, sa mga single dyan na may extra gastusin para makipag-date? Oh, ubus na ubus yan. Diba? 8, 10:17 ang oras na sa buong Pilipinas, ka-vibes. Tuloy-tuloy ang good vibes suktugan, tuloy-tuloy ang good vibes kwentuhan. Back to our music, here's another music from 8 Ballin. Ilagay nyo na po ang mga brace nyo kasi medyo mahirap itindihin to. No? Know Me, playing here on GV 99.1, your good vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: Ing oras sa iti, dadala na kaya kayo ng RightMed.
2: Panulong de kalidad at mayankyang bulsa,
1: ipilit metad 1. Basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.
3: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang nasa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
11: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
12: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
13: Babala, ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GB99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
14: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

Jeannie Solo playing her GV99.1. I don't know about you guys, but every time I hear the beat drop of that song, I feel good, no? Parang party yung dating talaga, no? Basta talaga, Jeannie. Pasok sa bunga. 10:34, ang oras na sa buong Pilipinas ka vibes. Thank you very much for sending in your message. Taas sahod na 85 pesos sa Maynila. Sa tingin mo, sapat na ba yan? O pwede na? O, kulang pa. Para sa inyong mga kasagutan, pwede mo akong i-text ka vibes. Let's make this program interactive. Nag-enjoy ako pagkakwentuhan ko kayo. So, kwentuhan nyo ako vibes. Pwede mo akong i-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Yan, pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page. Katulad ni MC Kale, sabi niya, shoutout sa mga kaibigan ko nasa rally. Ingat-ingat mga dude, pangalawang araw na natin dyan. We are one. Para sa akin, DJ, okay na yung 85. Pandagdag din sa pamasahe yun. Oh, magandang mindset yan na MC Kale. Kung iisipin mo, saan pagagastos yung 85 pesos? Eh, meron din namang benefits. Unang-una, 85 pesos pwede ng 1 meal sa isang tao yan, no? Or pamasahe. At pabalik ng trabaho. Okay, okay na rin yan. Oh, I saw it, she hit me like, Daddy! Saw that thing so beautiful. Daddy! Sabi naman ni AJ Marlock, sa dagdagan pa ng 50 ba, AJ? Daddy! Full force and she got me like, Daddy! I be like, Daddy! Baby, sabi ni 7301, kulang na kulang po ang 85 pesos, DJ Benjamin. Lalo na kung kailangan bayaran ang credit card na hindi ko naman ginagamit. Akala ko sa flood control lang ang magnanakaw, pati bangko, hindi pala bangko, scammer. Pa-request po ng Tatsulok ni Bamboo. Kasi kumuha ka, vibes. Alam mo kung hindi ka naman gumastos dyan, alam mo, i-file mo sa bangko, sa branch mo. Sayang yan. Magkano ba kinuha ako, if you don't mind me asking? Alam mo, nabiktima ako ng ganyan na may lumabas na pera sa card ko. It's a debit card. Ano? Talagang ipinaglaban ko dun. Sabi daw, sinwipe daw yung card ko sa NCR. Eh, ilang nasa Pampanga ako. I've never been to NCR for quite some time. Papaisip ko pa paano lang nagawa yun. Ako, ang sakit naman yan, kapatid. 130,000. 130,000. Paglaban mo yan, no? Lalo na kung sigurado ka naman na hindi ka ang gumastos. So, kasi ilalagyan nila sa permanent record mo. Tapos, pag hindi ka nagbayad, ang gagawin nila, ibibenta nila sa third-party collection company. Ano? Paayos mo habang maaga ka, vibes, kasi lalaki yan ng problema. Na perwisyo ka patuloy.

0: DJ, tumaas man sahod, tumaas naman ang presyo ng bilihin, hoping sana lahat mabigyan ng dagdag sahod para lahat happy. Sino bang ayaw ng pera? Ako po, dahil VA, dollars po, lagi kong inaabangan na tumaas. Request po ng Twilight Zone, Ariana Grande. Salamat, DJ, more power. Oh, balik tugtugan tayo with another top hit music, ha? Tapos sa OPM time, man time music request, Twilight Zone at saka Tatsulok ni Bamboo. Papatugtog natin yan maya-maya lang, abangan niyo po. The moment, balik tugtugan with Justin Wellington, Aiko Aiko Anel, playing here, GV 99.1, your Gavibes.
1: Ayo, big wave. Tell them Aiko.

0: before.
1: Yo, shout out sa lahat ng mga nababasayaw habang naglilinis-linis, no? Ano pong plano nating ulam sa tanghalian sa mga nagluluto dyan? Bigyan nyo naman kami ng suggestion. Good vibes, tugtugan sa inyong number one good vibes station. Kami po ang
2: GV99.1.
1: Back to our music. Tuloy-tuloy pa ang top hit music. Lock and load in an hour. Queue up next, we have Sean Kingston sa kanyang awaiting me love sa GV99.1. Your Gavibes.

Bamboo Taxlock. At aking kapampangan, Taxlock. 10-10, 11-10, time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Takes. Today, we're talking about the wage increase that will be implemented in Metro Manila this coming, or this July. First day of the month pala ngayon, ano? May dagdag sahod po na 85 pesos na ibibigay in two waves, no? Sa arawan po na sahod yan, no? 85 pesos increase every day. So yung iba, sabi nila, pwede na yan DJ, pamasahe din niya, papunta babalik. Yung iba naman, para daw sa kanilang meal allowance. Pero meron din mga kabayos na nabibitin, ano? Para sa iyo kabayos, itong 85 pesos na increase sa sahod, sapat na ba to o dapat dagdagan pa o okay na? Text mga kabayos, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Magandang umaga po DJ, kain tayo ng sinigang na bangus sa bayabas. Ako, sarap naman. Sinigang sa bayabas. O sinigang na bangus sa bayabas. Ang sarap. Parang hindi pa ako nakatikim nun ka vibes. Tawag namin din sa Pampanga bulang lang. Pero yung mga Tagalog, meron din silang bulang lang eh. Parang pinakulo ang gulay sa luya naman yung pagkain nilang bulang lang. Magandang umaga DJ, ano pong kaibahan ng credit card sa debit card? Uy, maganda tanong yan ha. Ang debit card, ka-vibes, ito yung ATM mo, no? Itong debit card, ibig sabihin, meron kang perang dyan sa banko at pwede mong gamitin yung card na yan pambayad at ibabawas nila yung pera doon sa banko mo. For example, sumahod ka ng, ano ba ang sahuran ngayon, no? Sabi natin, sumahod ka ng 8 mil sa Senas. Yung 8 mil na yon ilalagay sa iyong ATM card. At yung ATM card na yon pwede mo gamitin pambayad. Ang credit card naman, yan ay na... yan naman ang mga card na mayroong limits, no? Wala silang perang laman. Bagkus, babayaran mo sila pagdating ng due date nila. So, in short, utang. Ang credit card, kahit wala kang pera, pwede mong gamitin. Pero pagdating ng araw ng iyong monthly due date, babayaran mo siya. So yan ang pinagkaiba ng debit card. Debit card, meron ka ng pera at gagamitin mo yung card pambayad. Ibabawas nila sa pera mo sa banko. Ang credit card naman, hindi pa dumarating yung pera, pwede mo nang gastusin. Kaya napakadelikado ng credit card, ha? Ang ingat po tayo dyan. Pwede mong gamitin yung credit card to your advantage kasi ang mga credit card may mga promos yan eh. O, may mga sale. Pero dapat itrato mo siya na tunay na pera, no? Huwag kang gagastos ng amount sa credit card na hindi mo kaya bayaran. Kasi tutubo yan eh. O, may dagdag singil yan. Sabi ni Vaclay K, sapat man o hindi ang mahalaga, hindi late ang sahod mo. Oops! Kaya uno ngayon, sa mga sumahod kahapon dyan, kaway-kaway, puno na naman ang mga mall, yayaan na naman ng inuman sa mga magtotropa. Sana wag nyo naman kalimutan si DJ Benjamin. Oo, mahilig din ako lumabas, yayain nyo ako. Bulalo DJ, ulam po namin ngayon. Tara po kain. Ay, maraming salamat ha. Bulalo, oh, pag yan itong makulimlim ang panahon, ang sarap humigop ng mainit sa baon ng bulalo. Ikaw baka vibe sa nilagang karni mo? Bulalo o kaya nilagang baboy? Naglalagay ka rin ba ng mais at saka patatas? Iba kasi gulay lang eh. Kami meron kaming mais sa nilagang karni ng baka. Tapos sa nilagang baboy naman, lalagay kami patatas. Sarap!

Ah, DJ, ano pong pwedeng gawin doon, DJ Tings po? Punta ka sa branch mo, tapos sabihin mo na hindi mo inauthorize yung payment na yan, no? Mas maganda sana, mas maaga, mas maganda sana. Good morning, DJ Benjamin. Okay na yun. Buti nga sila may dagdag sahod kahit 85 lang sa Pampanga. Nga nga, wala. Tumataas mabagal pagtaas ng sahod, pero sa pagtaas ng bilin, mabilis tumaas. Milagro Soriano pa ho. Tama! Yun nga yung problema pag may taas ng pasahod, ay may taas sa mga bilihin, ang una natin nakikita ang solusyon, taas sahod eh, no? Pero ang totoo, pag nagtaas ka ng sahod, saan kukunin ng mga negosyante yung idadagdag nilang pang taas sahod? E di sa mga produkto din, e di tataas din yung bilihin. Kaya kung ako ka-vibes, imbis na magbigay ng taas sahod, mas maganda hilain pababa yung mga presyo ng bilihin eh. Unang-una, yung gasolina, no? I-regulate yan. Dapat may say ang gobyerno kung magkano ang langis na ibinebenta dito sa ating mga bumabiyahe, dahil alam naman natin ang pagtaas ng langis ang isa sa mga root cause kung bakit tumataas ang mga bilihin, lalo na sa Pilipinas dahil archipelago tayo, so we have to travel our goods, diba? At hindi ganun ka-efficient ang pag-travel ng goods sa atin, no? Good vibes, Tugtugan, sa inyo, number one good vibes station, DJ Benjamin will be back. But at the moment, I will leave you with this awesome OPM. Pakinggan po natin si Ben and Ben sa kanilang awiting Kapangyarihan sa GV 99.1, your Good Vibes. Okay.

On the background, we have Flo G. Sa kanyang awiting Drift Star. Talagang lilingunin mo sa highway kapag lumikon ng pa-sideway kasi bawal yan. 7:27, time all over the Philippines. You're with your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Day! Ah! I feel good. I knew that I wouldn't. May mga bagay na nakasanayan mo naka-vibes at kung gumagana naman, ba't mo papalitan, di ba? Sa relationship, okay naman, napapasaya ka naman, masaya naman kayo, ba't kalilipat sa iba? Sa trabaho, maayos naman ang pasahod, magaan naman ang working environment, ba't kalilipat sa iba, di ba? May mga bagay ba kayong subok na nahiyang na sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta-basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko, ka-vibes, kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.

Good Vibes Kwentuhan, Good Vibes Tugtugan sa inyong number one Good Vibes Station. Ngayon ang tinatanong natin, kung sapat ba ang 85 na aumento sa sahod?

Ako di, kung babaan lang nila yung presyo ng gasolina, my day na. I knew that I would. So good, so good, but I got you. Hintayin ko yung mga mensahe nyo, ka-vibes. At the moment, good vibes tugtugan sa inyong number one good vibes station. Magbabalik po si DJ Benjamin. Pagkatapos ng mga malulupit na tugtugan, pakinggan po natin Scott Sakli sa kanyang awiting since day one.

0: kalmalang kapatid. Op, op, kalmalang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na na.
1: Sa malamig, sa malamig.
2: GV 99.1.

0: This is the original version of Moonlight Over Paris, written and sang by Peter Mayers, playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1. Your Good Vibes. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig ngayon. At maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa aking programa. Okay, sarap sa ilalim. 11:51 time all over the Philippines. Kabatso, nag-enjoy ka sa tugtugan natin at saka sa simpleng kwentuhan. Nagkapit-bisig lang. Dahil up next, we have DJ Nice sa kanyang programang
1: Isn't it nice?
0: Yeah. DJ Benjamin naman, papaalam muna, but I'll see you tomorrow. Let's start it early in the morning. Upo tayo sa The Morning Roundup, ha? Mabans, ako na magde-deliver ng mga pinakamalulupit at pinakamaiinit na balita. Good morning, DJ Nice. Kamusta?
1: Good morning.
0: May napipintong pagtaas ng sahod ngayong buwan ng Hulyo sa Metro Manila. Tumataging tingna, 85 pesos per day ang tataas sa sahod nila. Naging tanong natin kanina, sapat na ba ang taas sahod o kulang pa o pwede na yan? Para sa DJ Nice, yung sinasahod ng mga manggagawa natin ngayon.
1: Yung 85? Oo nga, that's all over the news. Mm-hmm. And it's the talk of the town.
0: Yeah.
1: Well, syempre, kulang pa kung ang gobyerno na yung magbabayad. Kasi 'di ba? Ano naman yung thought process ng ng taas ka lang ng taas ng wage, mag-wage hike ka ng mag-wage hike, ipapataw mo sa mga business owners. Lalo na yung mga small business owners.
0: Correct.
1: 'Di ba?
0: Tama din. Kaya ang sabi ko pa,
1: kulang pa kung yung gobyerno na yung magbabayad.
0: Actually, naisip ko nga parang
1: pero sobra-sobra na yan sa mga maliliit na ating business owners struggling to survive. Na take into account. Kung i-implement mo lang siya dun sa mga malalaking companies lang, edi, paano yung mga applicants? Mag-a-apply pa kaya sila dun sa mga maliliit?
0: Dapat lahat.
1: So, yun. Yun naman yung sa akin.
0: Sa tingin ko nga, parang ang pagtaas ng sahod,
1: ang dali nilang pag-usapan yung 200 agad, taas natin, ganon, sila ba magbabayad? Yun yung tanong.
0: Yung pagtaas ng sahod, parang tama eh, papasanin niya ng mga business owner. No? Siyempre naman, gusto natin na makaluwag-luwag yung mga kababayan natin. Pero sa tingin ko, ang main reason lang naman kung ba't gusto natin tumaas ng sahod natin, mataas ang bilihin. Kung makakagawa po tayo ng paraan sana para mapababa ang presyo ng bilihin, maging sapat ang sahod. No? Sabi ko, unang-una yung presyo ng gasolina. Kung kokontrolin ulit ng gobyerno yan, mas maganda sana kasi alam natin na domino effect yan eh. At sabi ko nga, ito yung irony no? At saka yung domino effect din. No? Pag tumataas ang bilihin, ang unang nakikita ang solusyon ng karamihan ay taasan ng sweldo. Akala natin ganun kasimple lang eh. Pero in reality, kung mataas ang bilihin, at tatataasan mo ang sweldo, saan babawiin ng employer mo yung itataas na sahod sa kanya mga empleyado?
1: Exactly.
0: Babawiin niya sa mga produkto. Tataasan niya.
1: Another
0: pagtaasan presyo yan. Ang ganda naging kwentuhan natin ka-vibes, no?
1: Kung makakapagtuloy-tuloy pa siya. Mm-hmm. Di ba? Nag-fuel na ang economy natin, yung mga micro, small, and medium enterprises.
0: MSME, ay nako. Sana nga no, isa sa mga key factor siguro na papahupa ng taas ng bilihin kung magkakaroon ng kapayapaan diyan sa Iran no, sa specifically sa Strait of Hormuz kung magbubukas ulit diyan.
1: Kasi medyo fragile pa yung peace talks eh. Maya-maya pasabog na naman.
0: Wala mang 24 hours nagbabago yung mga desisyon.
1: Oo, tapos hike na naman. Oil price hike uli.
0: Ano bang abangan sa programa mo, DJ Nice?
1: Ano lang, ano ba yung thought process? Yung ganon? Ano ba yung thought process? Usually sa'yo yung questions, di ba, pag sa ating handshake. Pero yon, ano ba yung thought process? No, hike ng hike. Na hindi naman sila yung magbabayad, ganon.
0: Taas ang taas ng presyo.
1: Hindi naman yon. Sample lang. Ano yung thought process ng ganito, ganyan?
0: Mga bagay-bagay. Abangan nyo po yan sa programa ni DJ Nice, ha? Si DJ Benjamin, papaalam muna po ako real quick, but I'll be back tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon, same station, dito po yan sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes. Balik tugtugan sa Maulana Umaga, Tamiya sa kanilang awiting, Officially Missing You.

0: Gigavibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Good morning, my dear plants!
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
4: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your Good Vibes.
10: Magandang, magandang, magandang araw mga ka-vibes. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot, dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pruweba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga ka-vibes, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: So, kasagsagan ngayon ng isang historic heat wave sa malaking bahagi ng Europe, no? Kung saan umaabot ang temperatura sa 40 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius. Isa sa mga rason, mabilis na pagbabago ng klima yung climate change na man-made. So Wednesday, what ang thought process ng pagpaputol ng puno na 50 years na tapos papalitan ng baby seedling na sapling? Tapos we will wonder, bakit ganito? Bakit ganito katindi El Nino? Bakit ganito katindi yung mga heat wave? O mag-practice naman tayo sumagot ng ano? Ng call. No, as promised, ay magpa-practice tayo sumagot ng call. So, hello ka, Vibes.
1: Hello, TJ Nice. Magandang hapon.
0: Magandang hapon po. At parang kilala kong iyong boses, kaya huhulaan ko dahil isa ito sa ating mga ka-vibes na araw-araw nakatutok. Papa Charles, tama?
1: Yes, the one and only.
0: Oh, sige, Papa Charles! Nice to hear from you. So, ngayon lang ako sumagot after, like, the longest time. I feel like after the longest time, parang nakalimutan ko na. So, ano, Wednesday, what ang thought process, blank, or pili ka na lang ng isang tanong, no? Sa, ang isang tanong natin, sisimplihan ko na lang. Kasi alam ko, paminsan pa putol-putol ang iyong pakikinig, eh. Because you're always on the go, diba? O, ano na lang, ito na lang. Wednesday, where will you go on a date alone? Yan, kasi marami ngayon ng alone pero hindi lonely. Yan.
1: That's a wonderful question, no, DJ. No? Pag nag-a-unwind kasi ako, DJ, nung ano pa ako, nung single pa ako at wala pa akong asawa, I love to ride my motorcycle. No, I'll go to Baguio, ganon, sa Benguet, mag-relax, umakyat ng bundok sa Benguet na sa highest point. So, doon ko nilalabas yung stress, yung burnout, yung lahat ng burden ko sa trabaho, sa life. And then, ayun, parang...
0: Magandang example yun. Uy, magandang example yun. Oo, marami yung gustong nag-rides. Talagang like, they spend so much money on those motorcycles, di ba? Kasi they get a high sa pag-rides na yan. Pero extra ingat lang. And wear your helmet. Always wear your helmet. So yan ang dating alone, no, ni Papa Charles. At sinong gusto mong batiin?
1: Ayun, DJ, no, binabati ko yung pinakamaganda kong misis, si Alexandra. And then yung aking unika iha, si Baby Feliz, no? And then mga co-work natin dito sa Clark, sa UPS, no? Sa GBS.
0: Oo. So, alam mo na yung gawin natin, no? Alam mo na yung gawin natin, Papa Charles, di ba? No, no mention. No mention of any landmarks or brand. Nakalimutan na rin ni Papa Charles? Kasi ilang taon na siya hindi tumatawag?
1: Oo, kasi sobrang tipid tayo ngayon. Ngayon lang ako ulit nagsasakyan. So, nakasasakyan ako pero I always ride my motorcycle to go to my work. So, I'm very sorry and I'm apologize for that. And then, mga kabrad natin sa Phi Betero Confraternity, no, magandang hapon po, no? Ayun, so, ayun DJ, no? At mga man nagra-ride, sa mga nag-unwind, ride safe lang po. And then, make sure lang, yung talagang asawa girlfriend yung angkas niya, hindi yung third party. Mahirap na, misamula natin, di ba?
0: It's better to it's better to be the third wheel than the third party.
1: Yes, that's correct. Definitely.
0: Okay.
1: Yes.
0: Oh, sige, tanong ang iyong song request.
1: Ano na lang DJ, Ever After by Bonnie Bailey, one of my favorite. You know that.
0: At forever nating nakaka-good vibes na kanta. Maraming salamat, Papa Charles, sa iyong pagtawa.
1: Thank you so much.
0: Bye-bye. Nice to hear from you today. Have a nice day. Sometimes I think about it's you. Oh, let's get back to more of your song requests. And mamaya, no, may tumatawag uli. Gusto niya mag-practice din. Play muna tayo ng kanta, tas try natin uli ha. Sumagot ng another phone call. Here's Neo with Together on GV 99.1. Your good vibes.

0: Isang good vibe station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: It's Billy.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

TJ Kakay, itago mo na lang ako sa pangalang Lara. Gusto ko lang i-share ang kuwento ko. Hindi para ipagmalaki ang ginawa ko, kung hindi para magsilbing babala sa ibang mga asawa na nakakaranas ng naranasan ko. 4 na taon na kaming kasal ng asawa ko na si Marco. Maisa kaming anak, si Kulot. 5 taong gulang pa lamang siya, DJ Kakay. Kung titignan mo... Kung titignan mo kami mula sa labas, masasabi mong parang napaka-perfect ng family namin. Mabait si Marco, walang bisyo, hindi nananakit at napakasipag na provider. Pero dahil sa kasipagan na yon, unti-unti kong nararamdaman ang matinding pangungulila. Na-promote si Marco at DJ Kakay bilang isang operations manager. Ibig sabihin, mas humaba ang oras niya sa trabaho. Madalas umaalis siya ng bahay na tulog pa kami ni Kulot at uuwi siyang hating gabi, pagod na pagod. Tuwing weekend naman, kung hindi siya tulog para bumawi ng lakas, ay may tinatapos siyang mga report. Para sa inyo rin naman ito ng anak natin, Han. Konting tiis lang. Yan ang lagi niyang sinasabi. Naiintindihan ko naman siya, DJ Kakay. Pinapalakpakan ko nga siya sa isip ko eh. Kaya lang, bilang isang housewife na naiiwan sa bahay, mag-isa, pagpasok ng anak ko sa school, ay nakakabaliw din pala. Namimiss ko yung mga simpleng kwentuhan namin dati. Yung may nakikinig sa mga walang kwenta kong daily chika, yung may nagtatanong kung kamusta ang araw ko. Hanggang sa... lumipat ang isang bagong kapitbahay sa tapat ng bahay namin, si Tristan. Si Tristan ay isang freelance graphic designer na madalas lang sa bahay nila. Isang hapon habang nagdidilig ako ng halaman, lumabas siya at nag-abot ng cake bilang pa-welcome sa subdivision. Doon nagsimula ang lahat. Dahil madalas siyang nasa veranda at ako naman ay nasa labas din, madalas kaming magkaabutan. Sa simula, simpleng batian lang. Pero kinalaunan, DJ Kakay, parang humahaba ng humahabang mga kwentuhan namin sa tapat ng gate. Kay Krista, nahanap ko yung atensyong matagal ko nang hinahanap at nawala sa akin. Nakinig siya sa mga paborito kong palabas, sa mga recipe na gusto kong subukan, sa mga maliliit na bagay na hindi ko na may kuwento kay Marco dahil alam kong pagod na ang asawa ko pag-uwi. Isang gabi naguhugas ako ng pinggan, napatingin ako sa bintana. DJ Kakay, nakita ko si Tristan sa veranda niya. Nagbabasa ng libro. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Isang pamilyar na kaba na matagal ko nang hindi nararamdaman ang gumapang sa dibdib ko. Doon ko inamin sa aking sarili na may crush na ako sa kapitbahay ko. Naging masigla ako bigla. Mas nag-aayos na ako ng sarili kahit nagwawalis lang sa tapat. Umaasang makikita at mapapansin niya ako. Masayang-masaya ako kapag nagkakausap kami. Pero gabi-gabi naman, tinatawag ako ng konsensya ko tuwing tinitignan ko ang natutulog kong asawa at anak. Feeling ko, nagtataksil na ako sa isip ko. Hanggang sa dumating ang isang Sabado ng gabi, may emergency sa kumpanya ni Marco, kaya kailangan niyang umalis. Naiwan na naman ako mag-isa dahil tulog na si Kulot. Sakto naman, nag-vibrate ang phone ko. May text galing kay Tristan.
Lara, may sobra akong pizza rito. Gusto mo ba? Pwede kitang dalhan dyan o tambay ka muna rito sa tapat para may kausap ka. Doon ako natakot. Natakot talaga ako, DJ Kakay. Naramdaman ko na kapag pumayag ako, doon na magsisimula ang totoong pagkakamali. Delikado na. Habang nakatitig ako sa phone ko at nag-iisip kung paano magre-reply, biglang bumukas ang pinto ng bahay namin. Bumalik si Marco, kaya gulat na gulat ako. Han, akala ko ba may emergency? Yan ang tanong ko sa kanya. Binitawan ni Marco ang bag niya at lumapit sa akin. Niyakap ako ng mahigpit. Baka sa mukha niya ang matinding pagod pero may luha sa mga mata niya. Ipinasa ko na sa on-duty ang trabaho ko, Han. Habang nagmamaneho ako kanina, iniisip ko, para kanino ba itong mga ginagawa ko? Kung mawawala naman ako ng oras sa inyo, baliwala rin ang lahat ng kinikita ko. Miss ko na kayo ng anak natin. Miss na kita. Yan ang sabi ni Marco habang hinalikan ng noo ko. DJ Kakay, para kong binuhusan ng malamig na tubig. Tinignan ko si Marco, ang lalaking nangakong magmamahal sa akin sa hirap at ginhawa. Ang lalaking nagpapakapagod para sa kinabukasan namin. Walang ibang ginawa si Marco kundi magtrabaho habang ako muntik nang ipagpalit ang pamilya ko para lang sa panandali ang atensyon ng iba. Umiyak ako ng gabi na yon sa dibdib ng asawa ko. Pagsisisi at pasasalamat ang nararamdaman ko. Doon ko na-realize, DJ Kakay, na ang crush ko kay Tristan ay hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil naghahanap lang ako ng pansamantalang panakibutas sa aking kalungkutan. Kinabukasan, nag-reply ko kay Tristan. Sabi ko, salamat Tristan, pero busog ba kami ng asawa ko? Bonding time namin ngayon. Mula noon, nag-set na ako ng boundaries kay Tristan. Si Marco naman, gumawa na talaga ng paraan para magkaroon kami ng quality time tuwing weekend. Natutunan ko rin na buksan at sabihin kay Marco ang nararamdaman ko sa halip na maghanap ng makikinig na iba. Kaya salamat din, DJ Kakay, sa pakikinig sa aking kwento. Muli, ako si Lara.

0: We are GV 99.1. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-bye sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-bye sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a belly friend.

0: Bakit RiteMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibig

0: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background in marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's Belle Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

where. This is GV 99.1, your K-Vibe. Ayun! Ayun na nga! Eto na nga! Simula na naman ang ating paghingay sa inyong mga radyo! Ay! Parang medyo nagbago ang boses natin, di ba? Tayo na nga mga ka-vibes! I'm back on track. Yes! My name is DJ Dada! Siyempre ang inyong maharot na DJ pa rin at masyarap na DJ! Wow! Pabebe! So mga ka-vibes, my name is DJ Dada, the real masyarap, the real mapambitin. At hindi na sa programa ang After 6. Hindi na din sa programa ang Dada Cool. Kung hindi sa programa ang Dadaan sa Wellness at Fitness. Gusto mo yun? Panibagong pasok at panibagong programa mga ka-vibes. Siyempre, same time pa rin naman tayo. At same days pa rin naman tayo mga ka-vibes. From 6 PM to 9 PM. Again, iba na ang ating programa, ha? Dadaan sa Wellness at Fitness. Siyempre, nandun pa rin yung Dada. At kamusta naman yung mga ka-vibes natin nandyan? Grabe, na-miss ko kayo!

0: naman makakalimutan ng ating mga avid listener na mga jeepney drivers. Hello, hello! Ako pa rin naman to, mga ka-vibes, hindi nagbabago. Ang inyong mashrap na DJ. Palagi ako magpapakilala sa inyo para hindi nyo ako makakalimutan talaga. Kasi it's been a long time. Wow. Since nung mula nyo ulit, nung huli nyo ako narinig. At ngayon, mula nyo na naman akong narinig. Ano daw? At ngayon, maririnig nyo na naman ako, mga ka-files. At hindi ko nahahayaan pang mawawala tayo.
1: Let's go!
0: Sa ating programa. O, yung mga sakay ng mga jeepney drivers dyan, mga pasahero, commuters, hello sa inyo! Mga bus driver, pedicab driver, tricycle driver, or kung anong driver man yan, hello po sa inyo, good evening!

0: at syempre mga ka-vibes sa GB, shoutout din sa lahat ng mga BPO companies na nakikinig sa atin. Ay, grounded ba? Aray! Ayan, hello sa inyo mga ka-vibes. Sa mga private companies, hello sa inyo. Sa mga guards dyan. Hello mga security guards. Hello, hello, hello. Good evening po sa inyong lahat. At sino ba yung mga hindi natin nababate? Basta hello sa inyo. Good evening mga ka-vibes. Time check, it's already 6:40 PM on the clock sa buong Pilipinas. And today, it's July 1, 2026! Grabe! Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw, ang bilis ng oras! July 1, 2026! Tayo ngayon! At syempre mga ka-vibes, sisimulan ang July! Kasama ang inyong magandang DJ! At syempre, panibagong month, panibagong programa, pero ito pa rin naman ang iyong DJ. Hindi bago. Okay? So, sisimulan natin yung masaya. Bawal lang negative. Dapat always positive and always happy. Wow!
1: We are GV 99.1.
0: Oh, dahil narinig nyo yan. Nandito lamang yan sa GV 99.1. At huwag na natin patagalin pa mga ka-vibes. Kung gusto nyo makipag-chikahan, makipag-tawanan, kasama si DJ Dada, maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And also, mga ka-vibes, you can follow us on our official social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube channel, mga ka-vibes. Just simply search us at GV991. Gusto mo yun? Siyempre, gusto ko yun! At ito, mga ka-vibes, mapapakinggan din kami sa aming Signal TV Channel 306. Kahit sa ang lupalas ng Pilipinas, basta meron kang Signal TV Channel 306, mapapakinggan ang GV99.1. At kompletuhin na natin yan, mga ka-vibes! Siyempre, meron kami MixLR! At ito naman ay pambuong mundo. Meron kang MixLR mga ka-vibes, mapapakinggan din yan. Search nyo lamang GV991. And today it's a Wednesday mga ka-vibes. Alam nyo na, every Wednesday kung ano yung gagawin, mellow music tayo mga ka-vibes. At kung na-request kayo, mellow-mellow lang tayo mga love songs ganun, mga OPM. No upbeat music kasi sa Friday pa natin yan ipi-play. Osha, osha! Ako na muna yung mamahinga at babalikan ko kayo mamaya. Once again, ako lamang ang inyong masyurap na DJ. The real me, the real masyurap, the real mapambitin. My name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Only here on GV99.1, your kid vibes.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: I have headache. I have body pain. Pag poo! Pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung lab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
8: DJ Dada, here at GV 99.1, your Good Vibes.

0: Canada was so easy to fall in love by Olivia Dean. And you're still tuning only here on GV 99.1 Your Q5s. And my name is DJ Dada Mahavai. So welcome back to my program, Dada and Wellness and Fitness. Siyempre from Mahavai, samahan niyo ako every Wednesdays and Fridays, 6 p.m. to 9 p.m. Ayun lang ang ating mga pinatugtog sa ngayon. Ano daw? Yun lamang yung mga pahapiyaw na OPM music natin, mga ka-vibe. So kung may gusto kayo i-request, just let me know. Drop your text or calls at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. So we have our first texter here, mga ka-vibes. Ang sabi niya, miss you po, DJ Dada. Ang tagal niyo pong nawala or ang tagal niyo pong walang paramdam. Pa-play na din po ng Incomplete. Yes, medyo na mahinga muna tayo ng Very Light. Yes. But now, I'm back, mga ka-vibes. Kasama ninyo ako today. At ipanalangin niyo, mga ka-vibes, na magtutuloy-tuloy na tayo talaga. Oo. Uy, sino yung kumanta dyan sa ano, sa requested song mo na Incomplete? Pa-complete naman ang iyong details. Yes, mga ka-vibes, kapag mag-request kayo ng music, please complete the details kung sino yung kumanta at kung ano yung kompletong title ng song, malamang, di ba? Meron tayong texter dito, nag-rant siya about parang government ata to, mga ka-vibes. But I'm so sorry, hindi ko yan ma-announce sa R, di ba? So if you want, you can go here at GV99.1 at ikaw mismo ang mag-broadcast niyan. Charis! Siyempre, kausapin mo muna yung mga ano dito, yung mga tao dito sa GV99.1 at humingi ng permiso para i-ere ang iyong reklamo. Okay? Hello DJ Dada, magandang gabi. Pero syempre mas maganda ka pa sa gabi. Kamusta ka na? Bakit sa tagal mong nawala? Ang boses mo ay nawawala na rin. Sorry na. Sorry na, mga kapal. Nag-concert kasi ako bago tayo umere. Oo, diba? Medyo napasarap ang kantahan at sayawan bago tayo umere dito. Oh, last texter. Last texter before we go back, mga ka-vibes, sa ating OPM music. Good evening, DJ Dada. Welcome back. Pabri naman po yung biglang liko. Salamat. From Nino, the Poging Transporter. Uy, Nino, hindi ko yan mapiplay ngayon. Maybe on Friday mapiplay ko yan kasi upbeat yan. Yes. Mga mellow muna tayo ngayon, mga love songs. Ganun. Diba? Para naman na ma-enjoy natin ang ating Wednesday tugtugan. And it's already 7:22 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Balik tugtugan! Once again, my name is DJ Dada. Keep it locked only here on GV99.1, Your Kid Vibes.
1: Hey, Kid Vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
11: Ruwa ka!
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Yung lab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
15: I have headache.
16: I have body pain.
17: Pag two,
18: pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
22: What the...
23: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
22: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
23: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
22: and mind-bending conversations that will leave you saying,
24: what the F?
25: What the F?
26: What the F?
23: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
26: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV 99.1.

0: And you're still tuning only here on GV99.1 your K-5s, 7:56 p.m. on the clock, Cebu on Pilipinas. And my name is DJ Dada. And welcome to our program, or my program. Our, sino ba yung kasama mo, DJ Dada? Oo. Talaga bang may kasama ka ba na hindi nakikita ng iba? Charis! Ayun mga kabayes, welcome to my program, Dadaan sa Wellness at Fitness. Oy! Talaga naman na wala lang si DJ Dada, healthy living na ang meron ngayon. Oo. So ayun mga kabayes, syempre pag-uusapan natin, it's all about health, it's all about self, and it's all about money. Charis! Yes, involved din yung money dyan mga ka-vibes, kasi pagdating sa health natin, talagang dapat hindi natin yan tinitipid, okay? Dahil kapag tinipid natin yan mga ka-vibes, ay talaga naman na gagastos tayo ng napakamahal kapag na-hospital talaga tayo, oo, diba? Kaya huwag tipirin ang sarili mga ka-vibes pagdating sa pagkain at pagdating sa healthy foods or anything healthy, mga ginagawa na healthy living, ganon, diba? So, again, mga ka-vibes, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay-buhay. Oy! Na-miss ko yun, mga ka-vibes. Siyempre, eto, bibigyan ko kayo ng clue. Wow, clue talaga. Bibigyan ko kayo ng pahapyaw sa ating pag-uusapan mga ka-vibes, diba? Ito yung mga mahilig sa mga drinks, mahilig sa mga, alam mo yon, yung mga pagkain na unhealthy foods mga ka-vibes. Meron ibig sabihin yan kung bakit natin kinikrave yan or bakit hinahanap yan ng ating katawan. So mamaya mga ka-vibes, sa ating pagbabalik, i-discuss natin yan. Syempre magla-live din tayo sa ating official Facebook page, GV99. At makikita nyo na naman ang pagmumukha ni DJ Dada. Oh, diba? Na-miss ko mag-live talaga. Oh, eto mga ka-vibes, bago tayo mag-live or bago tayo bumalik sa ating tugtugan, meron lamang akong gustong sabihin sa inyo mga ka-vibes. Eto ay katanungan ito, oh, diba? May iiwan ako ng katanungan sa'yo mga ka-vibes. Ito ba ay fake or real? Para pumayat ka at mawala ang cravings mo, kailangan mo bang ikat ng tuluyan ang carbs tulad ng kanin at tinapay? Ito ba ay fake or real mga ka-vibes? Again, para pumayat at mawala ang cravings mo, kailangan mo bang ikat ng tuluyan ang carbs tulad ng kanin at tinapay? Ito ba ay fake or real? So kung gusto niyo sagutin mga ka-vibes, you can text us or you can call us on these numbers, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ang gandang katanungan yan mga ka-vibes. Ang gandang pag-usapan kung ano yung topic natin ngayon mga ka-vibes. Ito ay talagang pinag-isipan, nag-research. Again, for disclaimer lang mga ka-vibes, I'm not expertise. Hindi ako dito mga ka-vibes, professional para magbigay ng advice sa inyo. Again, hindi po ako professional. Ito lamang po ay basis sa na-search ko. At ito mga sinearch ko mga ka-vibes ay legit. Legit naman talaga to. Pinag-aralan ko naman talaga siya. Oo, bago ko i-ere yan sa inyo. Don't worry! Ayan. So, kung gusto nyong maniwala o hindi, diba? Kung gusto nyong makasigurado, i-search nyo lamang yan sa Google. Ayan. Para ma-double check ninyo kung tama o mali yung sinasabi ni DJ Dada, mga ka-vibes. So, before we go back, mga ka-vibes, sa GV, shoutout sa mga makukulit ko na pamangkin! Hello sa inyo! O, diba? Nakikinig sila ngayon. Hello sa inyo. Ayan, i-shoutout natin yung mga pamangkin natin na napakaganda. Hey! GV, shoutout kay Ashley Chloe Santa Cruz. And GV, shoutout kay Akina Kesha Santa Cruz. And also GV, shoutout kay Aubriella Kelsey Santa Cruz. Hello sa inyo. Hi, Bri. nakikinig sila ngayon, nagda-doktor-doktor-doktorang kwak-kwak yung bunso kong pamangkin. Na nakikinig sila ngayon sa atin, di ba? And also, shoutout na rin ng aking pamilya, Mercado Family, kay Mama Sylvia, kay Papa Ray, kay Kuya John, kay Ate May. Ayan, hello sa inyo. Good evening. And also, hello din kay Kuya Asher, kay Tito Roland, kay Tita Mila, kay Jovin, at sa Angeles Family, hello po sa inyo. Kay Tita Mona and Tito Joel, kay Gang, at kay Kuya Beng. O, diba? Ang dami! Kay Ate Lisa pala, hello sa inyo. Ay, hello sa'yo pala. Sa inyo! Hello sa'yo! Ayan, good evening! Dahil bagong balik lang tayo ulit, isa-shoutout ko kayo ng napakarami. Oo. So, kung may nakalimutan ako, pakipaalala na lang kung sino yung mga hindi ko pa nabanggit, diba? Anyway, mga kabayan, it's already 8:02 p.m. At tayo naman yung magbabalik tugtugan. And later, mag-uusapan na natin kung ano nga ba ang topic ni DJ Dada sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Keep it locked only here on GV99.1, your Kid Vibes.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Mahiwagan sa buhay, we are Beanie. And you

And that was Ami Yours by Jason Mars. And you're still tuning only here on GV 99.1, your Kip 5. At muli nagbabalik mga ka-vibes ang inyong mashurop na DJ, the real me, the real mashurop, the real mapambitin. And of course, dito yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Medyo malat ang boses natin ngayon mga ka-vibes. Hindi ko naramdam ang boses ko ngayon. Napagod ang ating lalamunan. Anyway mga ka-vibes, syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at tawanan at chikahan. Kahit medyo hindi okay ang ating boses mga ka-vibes. So sa lahat po namang viewers dyan, hello po sa inyo mga ka-vibes. Good evening, good evening, good evening. Hello, hello, hello. My name is DJ Dada, the real me, the real mashurop, the real mapambitin. Siyempre dito naman yan sa bagong programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Medyo sumabait pa talaga ang boses sa ating pag-live, diba mga ka-vibes? But anyway, tuloy ang laban ni DJ Dada. So kanina mga ka-vibes, bago po tayo bumalik tugtugan, may iniwan po ako sa inyong katanungan na fake or real. Eto, makinig kayo ng mabuti mga ka-vibes. Para pumayat at mawala ang cravings nyo, kailangan mo bang i-cut ng tuluyan ang carbs sa tulad ng kanin at tinapay? Fake or real? Pwede nyo yung sagutin sa ating comment mga ka-vibes sa Facebook Live natin. At pwede din nyo din yung i-text sa ating text lines or i-call sa ating hotline 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At syempre bago tayo magpatuloy mga ka-vibes, please do share our live sa ating official Facebook page sa GV99.1. At ako ito mga ka-vibes, isi-share ko din yan sa ating official account. Grabe! Na-miss ko ang ating mga ka-vibes, na-miss ko ang ating mga listeners. Mapa-text man yan, or mapa-call man yan, mapa-mixelar man yan, mapa-signal TV man yan, mapa-radio man yan. Basta na-miss ko kayong lahat. Nababasa ninyo mga ka-vibes ang ating headline for tonight, Dadaan sa Wellness at Fitness. Yes, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So healthy living po tayo ngayon mga ka-vibes. Sorry, excuse me. So bigla tayong inubo kanina, hindi naman talaga tayo inuubo. Nakakaloka. Naninibago si DJ Dada sa kanyang pagpasok. Uy! So ito na nga mga ka-vibes, fitness fact muna tayo. Totoo tungkol sa wellness at fitness naman na pag-uusapan natin mga ka-vibes. Isishare ko po sa inyo kung ano yung mga na-research natin bago tayo dumako dito sa ating programa. And yes mga ka-vibes, again a disclaimer lang po, hindi po ako professional para magbigay ng advice sa inyo, okay? Ito lamang po ay base po sa aking na-research. Excuse me po! So ito na ang first natin mga ka-vibes. So fitness fact tayo, ang carbohydrates ay hindi mo kaaway. Sila ang primary source ng enerhiya ng ating katawan at utak. So ang totoo nito mga ka-vibes, kapag bigla mong tinanggal ang carbs sa diet mo,
Kung mga hindi nakakaalam ng carbs, mga kavars, ito po yung mga tinapay, yung mga

0: sa ating coach, GV, shoutout kay Coach Koji, and of course, ating partner, fiancé, the ultimate ultra mega coach. Ayan si Jovi, inaano tayo, sinasamahan tayo mga kavail sa ating pagda-diet. Hindi naman talaga totally diet, talaga nababawas lamang ng timbang, at syempre, healthy living lamang tayo. At ito pa mga kavails, kung naghahanap ka palagi ng matatamis na drinks tulad ng milk tea o kaya ng mga juice mga kavails, ayan ay ibig sabihin na stress ang iyong katawan. Yung stress kasi ay nakakapagpataas ng cortisol na ang nagbibigay sa iyo ng sweet cravings. So sa mga hindi nakakaalam ng cortisol, ano nga ba yung cortisol? Hindi po ito hindi po ito gamot or whatsoever mga ka-vibes ha. So ano nga ba ang cortisol? Ang cortisol ay isang hormone na ginagawa ng adrenal glands na matatagpuan sa ibabaw ng mga bato or kidneys. Madalas itong tawaging stress hormones dahil tumataas ang antas nito kapag nakakaranas tayo ng stress. So marami pa itong mahalagang tungkulin sa ating katawan mga ka-vibes. Ito kung nga kapag na-stress tayo ng bonggang-bongga, alam mo yon yung marami tayo iniisip or what, sigurado magkikrave tayo ng anything na matamis like chocolates, di ba? Yung matamis na drinks like soft drinks, milk tea, or any flavored drinks mga ka-vibes. So kabilang sa mga pangunahing gawain ng cortisol, ang pagbibigay ng dagdag na enerhiya sa pamamagitan ng pagtulog sa pagtaas ng blood sugar kapag kailangan. Ito ang sinyalas mga ka-vibes kapag sobrang taas ng iyong cortisol. Pagdagdag ng timbang, lalo na sa tiyan. Ito yung pag napapansin natin na nabubloated tayo mga ka-vibes. Ibig sabihin nun ay sobrang taas ng inyong cortisol. At isa pa, mataas na blood pressure at hirap matulog, pagkabalisa or irritable. At lastly, mataas na blood sugar. O diba, maraming mataas dito, blood sugar or blood pressure, ganon, diba? Ito naman yung sign mga ka-vibes kapag sobrang baba naman ang inyong cortisol. Matinding pagkapagod, panghihina, mababang blood pressure, pagkahilo at pagbaba ng timbang. Ayun. Dito no, para kay teacher na nagtuturo. Oo. Again, hindi tayo teacher dito ha. Ito ay base lamang sa na-research natin mga ka-vibes. So kung may gusto kayong itanong, mag-comment lamang kayo sa live natin now. Naka-live tayo sa ating official Facebook page. So hindi ko kayo masyadong na-entertain kanina mga ka-vibes kasi ang aking boses talagang sobrang hirap mag-salita kanina kaya dinerecho ko na. So ngayon, hello po sa inyo. Good evening! Kamusta naman yung mga ka-vibes? Diyan, mga nakikinig, nanonood, hello po sa inyo. Bago tayo dumako ulit sa ating lesson for tonight, basahin na muna natin yung mga text messages natin mga ka-vibes. DJ Dada, miss you! Grabe, pangalago ng crush ko. Robert Ininang, Panipuan Idol, Malagun Nax. Minsan ikit da ka mag-drive, santing karumuha at wanda ka sana, shine school. Ay, ba't hindi mo ako, ba't hindi mo ako binate? Grabe naman yan. Sa susunod pag nakita mo ako, sigawan mo lang ako ng dada, ganon. Para naman mapansin kita. Oh. Good evening, pakiplinyo naman po ang A214 by River Maya. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. And another texter, galing naman ito kay Miss Pines. Miss Pines, hello, I miss you. Ang sabi, good evening, sexy lady DJ Dada. Happy Wednesday. Kindly play the song Love on the Brain by Rihanna. Shout out to boss Julie Bernard, but most especially to you. Thank you, God bless from Mommy Pines. Mommy Pines, kamusta ka naman? Grabe, I miss you. Hindi lamang si Mami Pines ang na-miss ko, mga ka-vibe. Syempre, na-miss ko rin yung lahat ng mga tagapakinig natin ngayong gabi. Lahat ng mga nanonood ngayong gabi. So, GB, shoutout po sa inyong lahat dyan. Hello, hello. At tingnan natin, i-check natin kung may mga nag-comment sa ating live tonight, mga ka-vibe. Pero kung wala, edi! Wala! Charis! Ayan, hello po sa inyo. So, naka-live tayo sa ating official Facebook page, GV99.1. GV, shoutout kay Ramon Kiazon. Good evening, DJ Dada. San na si DJ Nina? Pa-shoutout kay Kuya Monching. Happy watching. Ayan, wala na po si DJ Nina, mga ka-vibes. Ako na lang po ulit ang makakasama ninyo. Si DJ Dada na lang po ulit ang makakasama ninyo sa ating bagong programang Dadaan sa Wellness at Fitness. So another comment! Ganito kay Edwin Galang, pa-shoutout po sa asawa ko. Birthday po niya bukas. Happy, happy birthday po sa kanya, si Gemma Permia Galang. Ayan, advance happy birthday kay Gemma Permia Galang. Galing yan sa iyong asawa na si Edwin Galang. Uy, nanonood! Si Gang! Hello sa'yo, Gang, kay Jodaling... Jodaling? Kay Jodaline Angelas, shoutout, shoutout, hello sa'yo. Sabi naman ni Bernard Kimbao, hi DJ Dada, ava, tumaba ka ata girl. Oo, tumaba talaga tayo. Kaya kailangan natin mag-diet, ganun. Nawala lang tayo ng ilang araw ay talagang jumala tayo. Ganun. Masarap kasing kumain, humiga at matulog. Yun yung gawain ng tambay. Sarit! Ayan mga ka-vibes, kung gusto pa din yung humabol na pwedeng-pwede yan, habol lamang kayo, mag-comment lamang kayo sa ating live or tumawag, mag-text lamang sa ating hotline sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Grabe, pawis na pawis ako, hindi ko alam kung bakit. Malamig naman dito sa loob ng booth. At syempre mga ka-vibes, sa lahat po na nakikinig sa ating live podcast or sa ating MixLR, mga ka-vibes, hello po sa inyo. Good evening! At meron tayong link sa ating official Facebook page para makita nyo yung link ng MixLR, mga ka-vibes. So go, go, go! Kung wala kayong mga radyo at meron kayong data or wifi at nasa ibang bansa kayo, mga ka-vibes, pwede nyo yung gamitin. Okay, I love your hair color. Wow, well, thank you so much. Yes, red hair tayo ngayon. Uy! Anyway, pagpatuloy na natin ang ating usapan, mga ka-vibes. Kanina naman kung naghahanap ka ng matatamis na drinks, mga ka-vibes, tulad ng milk tea or any color drinks, ay ibig sabihin ay stress ang iyong katawan. Okay? Ito naman, lagi ka bang naghahanap ng maaala tulad ng chips? Ako kasi minsan, mga ka-vibes, hinahanap ko to, oo. So, ibig sabihin nito, kulang tayo sa tubig. Kulang sa tubig ang ating katawan. So, dehydrated ang ating katawan, mga ka-vibes. So, mahalaga, uminom palagi ng tubig. Don't forget to drink water. Wow, coming from me, DJ Dada, talaga ba? Kung kape yan, sige, mabilis. Mabilis pa sa alas 4. Sorry na. Ayan, at sabi pa rito, at doon nagsisimula ang pagkikrave mo ng maalat na pagkain tulad ng chips. So, kung nagtataka ka, bakit minsan nagkikrave ka ng chichirya, nagkikrave ka ng something na maalat, ibig sabihin, kulang ka sa tubig. Uminom ka na lang ng tubig, oo, pa, kesa naman sa kumain ka ng mga chichirya unhealthy foods. So, ano nga ba ang ghrelin? Sinabi ko to kanina, mga ka-vibes, kung ano nga ba yung ghrelin. Ang ghrelin ay isang hormone sa ating katawan na kilala bilang hunger hormone. Dahil ito ang isa sa mga pangunahing senyales ng katawan na nagsasabing gutom ka na. Mm-hmm. Karamihan sa ghrelin ay ginagawa sa stomach or nagmumula sa stomach. Ngunit mayroon din maliliit na dami na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Mm-hmm. Eto, pakinggan nyo to mga ka-vibes. Tumataas ang ghrelin bago kumain, kaya mas nakakaramdam ng gutom. So in short mga ka-vibes, iwasan natin magpagutom ng sobra-sobra, tas bigla tayong kakain. Alam mo yun, nalipasan ka ng gutom, tas bigla kang kakain, mapapansin mo parang, ay hindi, parang hindi ako nabusog, parang may kulang, ganon, diba? So ibig sabihin nun mga ka-vibes, ay tumataas ang ghrelin ng iyong katawan. Ay! Mm-hmm. Napaka-seryoso ang usapan naman to, kasi it's all about health, diba? Ayan, eto ang halimbawa mga ka-vibes. Kapag matagal kang hindi kumakain, tumataas ang ghrelin, kaya lumalakas ang pakiramdam ng paggutom. Eto yung sinabi ko sa inyo kanina, kaya wag nyo yung pabayaan. So ang ghrelin, again, kumain ka na. Ayun, yun yung ibig sabihin. Pag gutom yung katawan mo, huwag mong bibiglain sa pagkain mga ka-vibes. Okay? So ang balanse ng ghrelin at leptin ay mahalaga sa pagkontrol ng gana sa pagkain, timbang at pagkahalatang kalusugan. Oh, napaka-seryoso dada. Bigla naging ganyan ang programa mo ha. Talaga naman eh. Okay, bago tayo magpatuloy, again, GV shout out kay Coach. Hello kay Coach Koji. Hello sa'yo. Oh, na-video mo ba? Hindi, diba? Oh, i-replay mo na lang yan sa live kasi naka-live naman yan. So kanina mga ka-vibes, ang tanong ko po sa inyo, kung narinig ninyo, oo, bago tayo magpaalam, syempre sasabihin ko kung ano yung sagot sa ating katanungan a while ago, na para pumayat at mawala ang cravings, kailangan mo bang ikat ng tuluyan ang carbs sa tulad ng kanin at tinapay? Ang sagot nito mga ka-vibes ay fake na fake! Hindi kailangan yan! Oy, may ano tayo, may caller tayo tonight. Sige. Before we end our live and our program, sasagutin na muna natin to. Hello po, good evening.
1: Hello po, good evening, DJ Dada.
0: Yes, hello, good evening. What is your name? Ano?
1: Ako pala si Kuya Dudes.
0: Kuya Dudes! Ay, kamusta naman?
1: Bago ka, ano? Bago.
0: Ay, hindi talaga.
1: Ang tagal kitang inaantay. Umayos na nga si DJ Nina, tas pa na absent ka pa. Nakakabang hindi ko talaga.
0: Ba't galit na galit ka? Grabe naman yan. Eto na nga, bumalik na nga, diba? Binalikan ko na kayo. Oo, na mahinga lang saglit. So, kamusta ka naman?
1: Okay lang po.
0: Okay lang. Ito sa mga, anong tawag dito? Sa mga sinabi natin kanina, may natutunan ka naman ba?
1: Marami naman.
0: Marami kasi, naman. O, sige.
1: Kung ako yung tatanungin mo, DJ Dada, 4 years na ako, di ko makakain ng kanin, tinanggal ko biglaan na.
0: Ay, really? Bakit? 4 years?
1: Lalo, baro na ano, sarili ko kasi sobrang taba ako dati, 80 plus ako.
0: And tapos then?
1: Gusto kong i-reach yung tawag ko nung ano, nung binata ako, 54. Mm-hmm. As nakuha ko siya ng 59. Mm-hmm. So, yun, bumalik ng konti sa ano, pagkain. Pero di pa rin ako kumakain ng kanin hanggang ngayon. Zombie na ako eh.
0: Okay. So, anong pinapalit mo sa kanin para magkaroon ka ng carbs?
1: Eh, ano yung nakalutong ulam, ganun. Pero mas ano ko talaga, gulay.
0: Talagang ulam lang yung kinakain mo, ganun?
1: Yeah.
0: Oh, pero kumakain ka ng baboy.
1: Baboy? Mano, kung ano nga yung nakalaan, pero hindi ko
0: kumakain. Bakit ka nagagalit? Kanina ka pa, Bakit ka nagagalit? Ano ba? Nagtatanong lang naman ako. Galit na galit?
1: Namiss
0: yung malaki?
1: Namiss lang ako.
0: Ah, namiss mo lang ako. Grabe naman. Thank you so much. So ano naman na... Ano namang maipapayo mo sa mga tagapakinig natin na gustong mag-diet, healthy diet, ganon?
1: Pag gusto nyo mag-healthy diet, Siyempre, healthy diet, tapos proper exercise lang, tama yung exercise lang. Tapos, minsan, pag nagda-diet talaga, kung ano talaga yung ano mo, gulay talaga, tsaka prutas, kung gusto mo talaga yung...
0: Healthy talaga.
1: Healthy talaga.
0: Yes. Okay. Alright, thank you so much, dude. Ano?
1: Panay gabi pala kape yan.
0: Siyempre. Black coffee. Oo, black coffee. Tapos yung sugar natin, stevia. Para healthy talaga siya. Kung gusto nyo pa rin mag-coffee. Yes. Anyway, sige, bumati ka na. Go, go, go.
1: Shout out pala sa mga
0: 30
1: lap. Shout out pala sa mga kasama kong grab dyan. Ay, sorry.
0: Hoy! Grabe ka! Kabalik ko lang talaga!
1: Ay!
0: Yes.
1: Naman. Shout out Jun Bisan, Kalka Mary, Kiko, kay Pari Jerry, at saka sasama ko si Karen, at saka sa mga anak ko, sa Eros Green, Cyril McLean, and Cyrus Seal. At parigas na rin ng ang daddy, kay Dada.
0: Okay, sige, try natin ihabol yan. Ano yon?
1: Ano na lang, I don't wanna wait.
0: Ayoko nga, saris. Okay, sige, ito, try natin ipi-play yan later on, okay?
1: Blooming ka kasi, may jowa na kasi, kaya masiyahin.
0: Ay, syempre naman. Syempre naman. Okay, thank you so much, dudes, for calling. Bye-bye. Ayan, sana nagkakaintindihan tayo. Ayun na, medyo ano yung signal niya, mga ka-vibes. But anyway, maraming salamat sa pagtawag. Isa yan sa mga avid listener natin dito sa GV99.1. Kala ko naman kanina talagang alam niya na or niloloko na lang ako, bago talaga ako. Maris, hindi. So ayun, mga ka-vibes, before we end, medyo nagtagal na tayo. Ang sabi naman dito ni Bernard Kimbao, isa ka rin ba, DJ Dada, sa pinaiyak ni Mr. MVP? Oy, yes naman, oo. Kasi grabe nga, ka-hardworking ng bata, tas biglang ganun, diba? So, kaya kayo mga ka-vibes, enjoy life because life is too short, okay? Uy, GB shoutout kay Bapang Bantut Luzong. Hello sa'yo, GB shoutout. Happy watching. And also, sabi naman dito ni Bernard, ang galing ng segment mo, pwede mo nang palitan si DJ Amir Cheese. Uy, grabe naman, hindi. DJ Amir is DJ Amir pa rin. Sabi naman ni Jovin Angelas, Grelin versus Leptin X. Amlo de Pin. Sobrang samgyup sana. Grabe naman yan, high blood ang kapalit niya eh. At sabi naman ni Irene Fatima, I.E. Jose Vicente, hello po, good evening DJ Dada, pakibati po Vicente family. Thank you po, ayan. Hello sa'yo Vicente family. Uy, bilisan mo, mauubos na yung oras. Ayun na nga, tapos na siya. Tapos na siyang tumawag. Anyway, maraming salamat mga ka-vibes sa lahat po ng mga nakinig sa atin at nanood sa ating live ngayon. At ito lang mga maipapayo ko. Kung may kaibigan kayong laging nag-crave ng chips, laging nag-crave ng snacks or any junk foods, please tell them na iwasan ang ganong pagkain kasi unhealthy foods yan mga ka-vibes. Sa panahon ngayon, kailangan natin maging healthy living kasi nga life is too short. Kaya kumain tayo palagi ng mga gulay or ng mga hindi ganong katamis na prutas mga ka-vibes. So ayun, at i-advise ko lamang sa inyo, more chicken. Oo, no to baboy. Charis! So that's it mga ka-vibes. Thank you so much for tonight. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nakichika, tumawa, at naki-welcome kay DJ Dada sa bagong programang Dadaan sa Wellness at Fitness. So abangan niyo po ulit ako on a Friday, same time, 6 PM to 9 PM. Dito lang yan sa GV99.1. Once again, thank you so much. Stay healthy, mga ka-vibes. Love, DJ Dada. Hey, ka-vibes.

0: friends goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: This is your reminder.
8: You're allowed to be naughty.
7: You're allowed to be curious.
8: You're allowed to be flirty.
7: And you are definitely allowed to talk about it.
8: Join us every Sunday from 9 p.m.
7: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
8: Ang Yung Yummy and Chami DJ, DJ Julicious, together with
7: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
8: Only here on your number one good vibe station,
7: GV 99.1.
9: Rain, rain, go away. Hi.
10: Huwag ka nang malungkot. Sagot na namin ang araw mo. Brighten your day with your number one good vibe station, GV99.1.
11: Bakit Right Med ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
19: Mga suki! Order na!
20: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
19: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
21: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Pa-order pa po!
20: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare. Bungo,
21: extra galing.
20: Igano,
21: para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: You are currently listening to GV99.1.
26: Your good vibes.
27: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
28: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
29: Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
32: It's Mele Francis

0: Well, cloudy morning to everyone. Cloudy morning to everyone on a throwback Thursday. It's 7:30 in the morning, alas 7 medyo ng umaga sa lahat na nakikinig sa ating radyo, sa mga ka-vibes nating bumabiyahe, sa mga ka-vibes nating nasa trabaho habang nakikinig ng GV99.1. Ka-vibes, meron kaming top headlines for today. And it's your boy DJ Benjamin. Live kaming mapapakinggan din sa aming Facebook page. Search GV99.1 on your Facebook search bar. Shoutouts din kay Miss Pines na nagre-request ng Living on a Prayer. Yan, bumabati rin siya ng Happy Throwback Thursday. Ka-vibes, kung meron ka music request, if you have any music request, preferably a throwback music on a Throwback Thursday, just send them over to my numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ang mga kaparehong mensahe ay pwede rin ipadala sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar.
1: Working all week, 9 to 5 for my money. So on the weekend comes, I go get live with the honey.
0: So GV99.1, good vibes tugtugan, good vibes kwentuhan. At ngayon, para sa ating top 3 headlines for today. Sa ulo ng mga balita, lalaking nanloob ng apartment at ng agaw ng 2 motorsiklo, arestado!
2: The morning round of headlines.
0: Sanggunian panlalawigan ng Pampanga, hindi inaprubahan ang 2 ordinansa sa San Fernando at sa Samuan.
2: The morning round of headlines.
0: Gore Box Game, opisyal ng band sa Google Steam sa Pilipinas matapos ang Tacloban school shooting.
2: The morning round of headlines.
0: Bagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaki matapos ang isang mabilisang hot pursuit operation ng mga otoridad kasunod ng mga umano'y pananalakay nito sa isang apartment at pag-agaw ng 2 motorsiklo sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ayon kay Pampanga Police Provincial Office Director Colonel Ricardo David, nadakip ang suspect sa bayan ng Lubao sa pamamagitan ng pinagsamang operasyon ng San Fernando City Police at Lubao Municipal Police Station. Batay sa investigasyon, pinasok umano ng suspect ang isang apartment sa barangay Santo Niño at tinangay ang isang cellphone. Nang tangkain siyang pigilan ng mga residente, naglabas ito ng patalim bago tumakas. Habang tumatakas, sa pilitang umanong inagaw ng sospek ang 2 motorsiklo mula sa magkahiwalay na biktima. Dahil sa agarang pagtugon ng mga polis, nadakip ang sospek at nabawi rin ang lahat ng umanoy ninakaw na gamit at ang mga motorsiklo. Nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong robbery at 2 bilang ng qualified carjacking sa ilan ng Republic Act 10883. Samantala, nanawagan si Colonel David sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Hindi inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang 2 magkahiwalay na lokal na ordinansa na layong magtakda ng mga panuntunan sa feeding program at medical mission sa lungsod ng San Fernando at bayan ng Sasmuan. Ayon kay Vice Governor Dennis Delta Pineda na siyang presiding officer ng provincial board, ipinahayag ang pagbasura sa mga naturang lokal na panukala sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag ng Kapitolyo kahapon, araw ng Miyerkules, Hulyo 1. Sa ilalim ng 2 magkahiwalay na resolusyon, pinuna ng sangguniang panlalawigan ng Ordinance Number 0121 ng lungsod ng San Fernando na naglalayong mag-organisa at mag-institutionalize ng mga dental at medical activities. Kasunod nito, ibinasura rin ang Ordinance ng Number 09 ng Bayan ng Sasmuan na nag-oobliga sa mga organizers na kumuha ng clearance at makipag-ugnayan sa Municipal Health Office bago magsagawa ng optical or surgical mission. Hindi naman detalyadong ipinaliwanag ni Pineda ang mga dahilan sa pagbasura sa mga ordinansa maliban sa nakasaad sa opisyal na kopya ng resolusyon ng sangguniang palalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang o patuloy pang hinihingi ang kompletong pahayag ng tanggapan ng Vice Governor ukol sa desisyon. Samantala, inaasahan naman magbibigay ng kanilang reaksyon ang mga lokal na pamahalaan ng San Fernando at Sasmuan sa pagbasura ng mga naturang ordinansa. Hindi na ma-access sa Pilipinas ang kontrobersyal na video game na Gorbax matapos pagbigyan ng Google at Steam ang hiling ng pamahalaan na harangan ang pag-download at paggamit ito sa bansa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, hindi na madadownload ang Gorbax sa Google Play Store at sa PC gaming platform na Steam. Para naman sa mga nakapag-install na nito bago ang pagharang, hindi na rin ito magagamit dahil hindi na gumagana ang online component ng laro. The morning, round of headlines. Malugod namang tinanggap ng DICT Secretary Henry Aguda ang agarang pagtugon ng Google at Steam. Ayon sa kanya, makakatulong ang kahakbang na ito sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa mga nilalaman na maaaring magpapakita ng matinding karahasan. Matatanda ang ipinatupad muna ang pansamantalang pagharang noong nakaraang linggo matapos iulat ng mga otoridad na isa sa mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ang umano'y naglalaro ng naturang video game. Gayunpaman, patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad kung may anumang ugnayan ang laro sa insidente. Mananatiling hindi ma-access ang Gorbax sa Pilipinas hanggat hindi nakakapagpadupad ang developer nito ng mga hakbang upang mahigpit na mahadlangan ang paggamit ng mga minor de edad ng larong ito. Samantala, nagpahayag ang palasyo na bukas ito sa mga panukalang batas na lalong maghigpit sa regulasyon ng mga mararahas na online games sa bansa. The morning, round of headlines. At yan po ang ating top 3 headlines for the morning roundup. Ako po si Mike Benjamin, nagbabalita para sa GV99.1, GV Informed, GV Updated, GV Ready. Sending us a message on our Facebook Live. Shoutouts to Mami Pines. Good morning, DJ Benjamin, and to all Jivinians. God bless everyone. Sa lahat po na nag-like at nanonood sa ating Facebook page, magandang umaga po sa inyong lahat. And sa mga kabayot natin nakikinig sa radyo at gusto mapanood ang recap ng mga balita, all you have to do is visit our Facebook page, www.facebook.com/GV-991, or the easiest way to go there is simply search GV991 on your Facebook search bar. Sa mga kabayot natin nanonood sa Facebook, magpapaalam muna po tayo dyan, kabayots, and pwede po kayo lumipat sa radyo, ha? Ngayon kung wala kayong access, if you don't have access to traditional radio waves, well, you can still listen to GV99.1 using your internet connection. Simply search Mixlr app on your Google Play or App Store. Or if you're a bit technical, you can go to your web browser and type mixlr.com/GV-991. That's mixlr.com/GV-991. Wow, fine. Susunod na yung throwback tugtugan playlist ni DJ Benjamin. Nabangan niyo po yan. Siyempre, mamaya brunch takes tayo. Tuloy-tuloy lang ang good vibes tugtugan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Your give
3: eyes. Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
5: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota ko lang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: It's Mele Francis.